0: Lord, you are all right with you. Opalagba lo danu dele yi o.
1: A o fe ni nuru.
0: Piku ile opa ni.
1: Tunde o le pa ni.
0: Ajo nje, ajo mu.
1: A o me ni to binu eni.
0: Ibi kan na lagbe sise.
1: A o me ni to binu eni. Ka to daye, o to bi wa kan to bi baba wa. Ka to daye, o to bi wa kan to bi baba wa. Iwa dale ti wa. A o ma resolution si.
0: Omo eniyan ye o.

0: Emolu kutu pebe pebe, omo lo yin sinu yeye bisina. Atun ba ko bo niye o, ojojo ara.
1: Eyo lo mele ti adie.